kon serigne touba ak borom darul muti noné la démé mom néna serigne touba bi muy taxaw tabax yonam bi sama mag yi la defone ab ras ras moy bo démé ba jottoto fi ngay taxaw ngir yotu munita musuma ni musuma wonk kon mom borom darul muti lolé serigne moussa ka wax ni yawma alastu lako bamba tannon murid yi bagn la wax balé la gennon kon borom darul muti kenn limali wuko limu dac ci yolu serigne touba witam lerr na ñep serigne touba nattu nañ ko ci geej gi mo serigne moussa ka neena mason nay wax ak aw nit bana nattu yiñ ma tek limu suratullah wa ni lañ tek serigne touba muy aye baqara ñaar témeri nattu ak juroom ñett fukki nattu ak juroom waye borom darul muti natt bu ne daj nako ci jeri ji mo ngi jabatuk serigne touba gi amna ñu yetti at yoy dañuy teud ba guddii ci adoy ñew tal keur gi ñu genn mu lak ba jeex bu ñu xeye gori wat am ngeer ñew lakkat ko lakku dor dor borom darul muti amna bis bo xamanteni ci ron ak dimbu la fana nak njabotuk serigne touba gi ba beut set ndax ñak neeg bu mu dugg ak ñom ba mu joge ci dimbu ga cheikh salih mbake yalla nan ko sunu borom fayal neena amna bis bo xamanteni sa bay cierno saqum fuk mo xamanteni dugub jeda jeex mom le beurs ba mu set mu jël ay malan lal ko ba mu noy mu jël njabotuk serigne touba gi duggal ci bir saqama mom mu teul ci buntu saqami ni luy lore bala bu ñewé bala muy egg ci njabotuk serigne touba gi nayam ci man lorma ba mu démé ginaaw mbacké bawol tawat tabbi njabotuk serigne touba tambali cheikh mamadou yedali nelaw muni sunu borom bo naré jël njabotuk serigne touba gi jëlal sama bakkan bakkanum soxna fatou sa job sama wajur ak bakkanum modaw balla mi ma gisagun ci njabot waye serigne touba bu mu ñibsi mukkuma diko la xam njabotam gi ko koy borom darul moti kon nak suñu démé ba yoon wi ñew ba mel ni mu mel fateliko fondation ba da fay doon lu am solo dama bëgg nit ñi xamni borom darul muti feñul jangi alquran ba ñew jangi xam xam ba ñew dog di jang sëriñ bi naan dama koy gëm wala duma ko gëm na xol ay jikom wala li dedet bis ba mu feñé lako way juram jëbël sëriñ touba la xassayam goge mu la xassay won mi ngi ko tekki ci le 19 juillet 1927 nax kérok ci masalikul jinan dama deg ma fal wax wax ju am solo muni kenn ku nek serigne touba yoni na la ci tierno yebal na la ci tierno waye amul kenn ku masni serigne touba yebal na tierno ci man kuy dundu dedet borom darul muti ñaar ñi nga xamanteni yebal na borom darul muti boole len ak mom niko demal ca ñom ku ñëk ki moy seen bay teex di serigne mbacke ibra serigne mbacke kayor bi serigne bi ñëwé cieen ba ca deewen sa lako wolu mu ñëw mu waxtaan ak mom namantiko ak mom fekk ndeke serigne ibra limu warona am ci kaw suuf matna serigne touba jël ay gal def ci ay wajtaayam bolé kok ay talibé ni len gungé len ko mu delu mbacké kayor ba serigne mbacké ibra démé la yonné ci borom darul moti niko démal mbacké kayor taxaw ji baye ibra ndax day wara wacc ab liggéey borom darul moti bayiko darul manan gëna ki digënté touba ak mbacké dem mbacké kayor ba taxaw serigne mbacké ibra ñaarël ba moy borom daru muti dem na ñaarem dajje fa ak serigne ma samba job sam señ bu mag bi borom daru muti serigne ma samba job sam ñu nek ci benn nek te limay wax fu woor la ko tukhale ku bëgg man nga dem ci señ abdourahim job mi khalifa serigne ma samba job sam ci mom la jele muni serigne touba daf leen nun ñet ñi tok de amna ci ku wara wacc ab liggey fekk bobu mom serigne touba fa nek borom daru muti ak serigne ma samba job sam bam ko waxe serigne ma samba job sam niko yow de du yow ndax ya mani won ma samba manila mbacke nganima do deg mukk ci gil di galé ce serigne kon yow ma lay ñëk dem cierno mitam du mom
kon man mi ma wara dem serigne touba niko waaw yow momula foko beugé serigne massamba diop sam niko daru sam de fa lañuma miné waye buqatul mubarakah gi di ndiarem fi lañuma momé serigne touba niko kon defal nañ lako daru sam yewi len mu and ak borom daru des daru muti mu jall daru sam serigne touba yonne wat ci borom daru muti niko demal daru sam taxaw ji serigne massamba diop serigne abdourahim diop nenaama borom daru ñewno fi am fi fukki fan ak juroom bok ak serigne massamba diop neeg bi dañuy fanane waxtaan ba beut set te bobu serigne massamba diop xamna ni dafa ñew ngir taxawu ko kon borom darul muti man ñaar ñoñu la xam ku serigne touba masni tiarno demal ci mom kon lolé mu waxone serigne matlo dagana bamou fekke serigne bi gabon bamou demé mayomba di jamanté serigne bi serigne bi niko ana cheikh anta muniko manga fa muniko cheikh day gërem nako ana cheikh anta muniko manga fa serigne touba niko cheikh day gërem nako wax ko ko bamuy yett yoon muy xalat serigne matlo dagana di wax ci xelam ni waw wa tierno mi mu baye njabotam gi nak serigne touba niko tierno day man may mom kon borom darul muti day pagoute fuk serigne touba mo ñaan sunu borom kok daf koy jappale ci ligeyam bi waye na bokku ci ahlu mbake sunu borom may ko borom darul muti ken musula gis ku muritu jurom ben fukki at ak ñaar deg na ñi wax borom darul muti dawul nat asaka mani len

0: son ami lo ñu tewlu ay kaddoom su yembe
1: xana jafé jafé yu metti rek mëno fe yow xar mëno fe yow ganar mëno fe def dara ñu bolé ko ñun nak dañuy tox sax tox mi day dugg ba ci biir kër gi dama da fal sama balé buma xeye balé ko bama set touré ko ñu melne dañ ma ci naqara légui bayina sama borom kër gi door na fi ak ni sax ba nam waye yalla def na mom ñibisegul bu ñibisé aw yatam la yor waye xam nga né lé mom metti na fa ba metti di yam tay néna ñi koy def dekk ñu fi waye wa koñ bi mom bu ñepp melo na modu mi mom lé mu safaru
2: kulubna sen bop kulubna sen bop
1: ah wumna sun bop mom wumna sun bop ñu ñepp la wu sun bop ndax mëno luñu leen dara té luñu luñu def dal lay naqara bo waxon ak ñom sax bu su bañu kar sa doom bëkk ko gañ
2: ko nekkatu len ci karangay
1: waaw nekkatu ci karangay mom fi mu dé mom nekkatu ci karangay ndax mom mi bëkk dem doon nañ bëgg gañ doom doon nañ bëgg gañ doom doon nañ bëgg gañ jabar té lepp li lu bax li mu bëgg do nga tax da nañ fi tox da nañ fi naan lepp leen fi dem goutee li gess sax bo démé da ngay buut sanni ci lepp leen fi def fi dal li ma la wax lepp leen fi def
2: ci lolu en tant que soxna ban chakoutef ngay am jëmal ko ci kilifa
1: xana ñu dimbali ñu nak japp ci ba luñ man rek wutal ñu ay karanga sonna na dañu wa wax sa ñu sonna na
2: kon karanga Touba yeen yegol
1: ah dedit ndax ki bëkk demb doom dañ ko doon bëgg gañ ci lu tax sa bay di ay fi ku fi tax mas nga ko deg
2: Touba
1: ah señ bi bëgg ko yalla bëgg ko yonentu bëgg borom kër gi momit neexuko waye nak kër mëno xey xey yegalé ko faaw rek da ngay jëm ba muy yegg waye mëno xey xey rek tabax neki tabax sa kër ba rasé ko fi mu ne gis nga ko bo fa démé bayam sak na buntu yépp bañ ko fa dugg waye du té ñuy tepp ci biir di dugg
3: xibaari ci Benno FM
0: yeneen kaddu mu jëm ci walum ñak walum infrastructure jëm ci walu assainissement lool nak gis nañu Touba mom lu fi daldi manké la ba taxna rek ñen ci askan wi di jottu sa su nek ndax dañu gis ne yenn ci askan wi dañu jël li nga xamné mo jëm ci walum ndox bu fekke day ta seen buntu kër ñu daldi koy fuk ba ndox dootu dugg seen kër lool nak ñen ci askan wi gis nañu ne nekut lo xamné mën na tax ndox mi daldi fi joggé le gën dal moy ñu daldi défar assainissement bu Touba ñepp mën ci jariñu ñu téwlu ci ñenn ci cadre yoyu su yembé
4: ah wax dëgg yalla day am nañ ci ak xaat ndax am na ci lool def na galankor ci doomu adama yi xeyna nak mbirum suñu borom la suñu borom mo fi accé ndox mi waye nak am na ci lool état am na ci sars bo xeyna ni moko wara defal bopam ndax sars biñ ci am dañu war koñ bu nek ña fa dekk set nañuy doxé bu ñuy liggéey ndax am sa doole sekk sa buntu kër bam fess rek nga bayyi ñi ci dess du tax ndox joggé fi loolu mom luma xam la
5: waaw assainissement bu Touba dama ni mako jangaté moy assainissement bi xeyna mi dama japp ndax xeyna dafa ëpp doole ñi ko yoré ndax xeyna at ñu ngi ni buñ waxé ñu né assainissement bu Touba bu nawet bi jallé ñu bayyi xel li ñu liggéey ñu bayyi ko buñ démé ba nawet bi ñu waat ñu commencé waat kon japp na nek jafé yi am bari na waye la ta jité nit bokku na ci assainissement bu Touba daf ko mak assainissement bi nak massi wut ak tekk bi motax ñu dem ba tol fo xamantene fiñ tol ni buñ bëggé def assainissement bi xeyna jafé yi ñi am moy xeyna foy jaarale sa liggéey parce que ñun fiñ tol ni def nañ ben canalisation ci tokot
6: amul ay canal amuñ fuñ tour ndox problème fuñ tour ndox dañuy met torop nga fuñu tour ndox ñu bëdd def lañuy tour bo le tour ñu nan rek fi met ñu nan la fi ngay tour ak nangam te mënu ci dara amuñ fuñ tour bu tawé da dañ ñam ay jafé ndox mom jafé ndox itam mbéd di lay ta torop mom yoy ak yépp ba paré auto yi tamit gis nga suñu mbéd gis nga ni melni auto yi gis nga fi nit taw bi taw bu bari rek ak jafé mbéd dal mom jafé dal xana ñu japp lañu ni rek utul ñu fuñ tour ndox japp lañu ci taw bi ak mbéd yi yoy rek waaw
4: ñu mama fi ñu tourni mam ci gep dox ke salam waaw suñu sañu dal mom ñu taxaw ci bo baax defal lu baaxa baax ma dégg vraiment mom met na lool mom ndax toujours ma koñ bi fi fiñ toll ni xalé yi nekk fi kër yi nekk fi toujours ma dée té seen xalé yi waaw té loolu goor ak auto yi tégg fi waaw ba barki doom xam ñe sax amna ben auto bo xamné dafay jaar tégg ben xalé traversé mu laal ba tank bi am problème waaw té loolu lepp fiñ toll ni normalement ñak defar yoon yi motax mo mom lo
3: xibaari ci Benno FM
0: yeneen ni kaddu mu jëm ci reportage bo xamne ñun ñoko defal suñ bop ay leral jëm ci dundugu cher gi lool nak taxna ñenn ci askan wi nak di joytu ci mbënd mi def nañ ci leral ñu tewlu ko
7: ci jamono nawet bi ñi di borom kër yi am jafé joxé dépense
8: fat na torop ndax borom kër yi pour ñu joxé départ ak problème la waaw nawet bi ñu dañ doon joxé ay départ 4000 par jour waye jamono yi mom

0: leg leg ñu jox ay 5000 wala 4500 au moins mom muñu ñak
1: jaay kat bi lé daldi addu ci wañu tek ñay mi ci jamono nawet bi
2: ñayam nord mo dakk ñayam nay bi parce que nord jeun day am bari kiyaani nord mo gëna bari kiyaani nawet amu ndox xasse bala suwam danaka ñay mi rutu demé non te suñu jeun bi gëna seex parce que bu féké nord bi la sax ñoy jëndé jeun moy gëna yomb su nawet bi te moy gëna nexa jaay abu ndox xasse bala su mom jëndam wax dug yalla waaw day ser bëgg dé te kilay démé wu ñoon
1: jënd kat bi le nak daldi wax lu soxal njaay mu cher mi jëm ci jën yi ak ndugumi
2: wara jënd ben jëm 600 francs boko jëndé jën to ndugumi séna ben carotte 100 francs mom la lay jox marché bi dal metti na metti go xamné ñun ñi fi nek dal xamu ñu ko wax nawet bi xous bi ndox mi
1: kenn ku bokku ci association bi di sakku nguur gi jappal len ci mbeun mi ak ci yoon yi
3: mal bi suy taw malu seng la day melne ni mi tawé ci biti lay tawé ci biir nit ñi dañu am jafé jafé te duñu meñ ñaka liggéey danaka ñu ci bari seeni bagaj dañu muju yaxu jafé jafé amna ba ci sunu yoon yi parce que yagul dara gis nga association bi nga xamné bokku nañ ci mu and suxuli sañ Serigne Salif dañu muju def mobilisation bu mag pour dem defaraat yoon yi fukko waaw ñu ngi koy sakku ci état bu Sénégal waye diko sakku ci maire bi nga xamne moy maire galoba dañ joxon ko suñu dëkk bi
1: ci jeun yu ser ak ndugu mu ser li di njaay mi daldi wañeku jafé jafé dépenses daldi am jamono nawet bi nak indi jafé jafé yoy lé jaay kat yi ak ñi di borom kër yi ñuy wo nguur gi ngir ñu walu leen
4: xibari ci Benno FM
5: ben reportage bo xamne Khadisa Sambu moñu ko defal jamono jilé wessu nak manes na wax ne gamu gi mom lañu daldi rombu lol nak taxna grand trait mom def liguey bu am solo comme nim ko defé won ci magal gi ba taxna rek lu tollu ci 10000 plarin yo xamné dal dina ko yobbu manam fukki junni doomu adama yo xamné yobbu na len ci yenn ci ay barabu gamu kay yo xamné wouté na ci dem bekk dik bi ay leral ci reportage Khadisa Sambu
6: limu digé won lolu ñu daldi def gannaaw magal Touba bi grand train bu Sénégal dafa digé won ni que na daldi renforcer dispositif pour jappalé pèlerin yi daldi dem ci Touba wone ci gamu gi ci opération blé nak directeur général bi di Moktara Ba daldi na def bilan bu am solo lu tolok 10000 pèlerins ñu lañu jotta yobbu digënté jap ñaajo pout ciis Touba wone buñu don dem ak buñu don delu ci.
7: On a reproduit un plan de transport assez identique mais un peu plus serré bi nga xamné daf ñu permettre ci juroomi fan yi nga xamné ñaari fan avant gamu gi ak jour gamu bi ak ñaari fan après gamu gi ñu yobbu ci lu xawa tolli fukki junni nit ci sen voyage à partir de jam ñaajo ñi joggé pout ñi joggé ties djubali tiawon ak retour di sante yalla ci déroulement opération yi nga xamné tay dernier temps bi demna ak beaucoup de satisfaction
6: mom nak mu ngi xamlé ni ben jafé jafé lañu jankonté lon modi taw bi nga xamantene perturbé wona circulation bi buñu amone ay retard lu tolok ñaar ba ñenti waxtu
7: ñi ngi massaw choono bu baax ñi nga xamne kérok taw bi buma amé xaw nañ sonna ci gare yi parce que taw bi dafa am le matin dafa glisser plan de circulation bi yeb de 2h 3h 4h du temps
6: Moktar Ba mu ngi xamlé ni GTS fassiyé nañu yokku sen communication ci gare yépp waye tamit daal accélérer ñi nga xamantene mode digitalisation ak renforcer capacité transport
7: dinañ gëna yokkat communication bi en gare et am ben système de communication le défi de la digitalisation bien sûr mais aussi benen défi moy né dinañ jëma yokk capacité bi parce que tay njit rew mi ak chef de gouvernement ak le ministre des transports terrestres xamnañ enjeu bi am ci transport ferroviaire
6: après gamu bi grand train du Sénégal jëmono bi nak ñu projeté wu ci yeneen rendez-vous yu am solo lu ci melni jeux olympiques de la jeunesse nga xamantene warna am le 31 octobre le 13 novembre
4: Ribari ci Benno FM
5: jajeufal ko bax mom Khadisa Sambu ci reportage bu am solo bobu don amal ci grand trait jëm ci gamu gi yeneeni kaddu mu soxal gannu xibaar yi fele nak ci surra jafé jafé ya ñuy dundu metti na lool manes na wax ne lepp lo xamne dal nañ koy nat ci ñaawteef manes na wax ne mo ngi fay am ci walum sangara yamba ak bepp façon drok bo xamne ndaw ñi dañ ko mën di utiliser rek jamono ji manes na wax ne gox bobu di surra ñong koy utiliser di amal ak tiay tiay ci gox bobu ba tax nak ñenn ci askan wa mënatu ñu genn dem fenn ci lolu sax la koy firndel manes na wax ne am nañ ay tiay ci yu bari yo xamne dal dinañ koy amalé fofu bay menacer ñen ci askan ba ñu téwlu ñen ci ñom su yembé
8: ah ni mako dundé mom danger la parce que lutax danger la lima fi gis guddé beccé mom dara neexuma ci waaw ndax bari na fi ay sacc bari na fi maam soxati yamba ak jaaykati yamba toujours koñ baangi fess del ci lañuy fanane guddé ak beccé diko yaax kenn mënu fi dara waaw ku melni modou mi mom ku melni ñum juroom ñu melni mom buñ ko amone mom koñ bi mom dana fegbe waye nak maam mënu ñu ci dara daan wo police waye police bu fi ñëwé da naka man na la dafi def lu bari dañuy def ci wat bay xali tamit gor gor lu na dañ fi ñëw mais man mi lay lay damay teud fi guddi ñu ubbi ma dima nit wala ñu fi sacc fi barki dembu lan fi sacc ay lañ yek ci kaw duggu ci biir neeg bi sacc fi ay téléphone ak xaliss waaw dem ci ñoon waaw keen mënu leen dara luñ fi def ñu yakko ko koñ bi nak ma metti na lol nit ñi son nan lol keen mënu ci dara waaw ñun nak buñ amone kuñu ci dimbali ñu jël buñ amone kuñu ci dimbali ñu jël ndax té danger la ci suñu gono yi fi nek ndax suñu gono yi fi nek dañu yakko ndax buñ génné mëna leena yak té lolou baxul ci am rew day am sécurité ab dëkk day am sécurité ab koñ day am sécurité comme que dëkk bi ñu ngi fi def ay poste yu bari normalement sécurité bi warna wara mat waaw sécurité warna wara mat waye mënu yow amo sécurité bo teddé do nelaw waaw bo génné yaangi yaaka sécurité touba manki nañu parce que lutax manki nañu li ñi xex bu mëne dara mënu ci faju ah buñ né sécurité amna fi ah man na amna fi ci yeneen koñ mais fi ñun gisunu ko fi fi ñun gisunu ko fi wala liñ fi gis tamit bari wul ndax té buñ fi ñëwé ñu raal bala am 5 jours wala 2 jours nga gisal leen kon nak manam insécurité mo fi am man fi lay teud mais dañ fi fanan di saga nday bo beul set wécc waaw sama mère bi fi nek mu xamna sama yaay la sama lepp la du nelaw gudji waaw moy ñuko jam moy ñuko salam waxna wax ba meuna tul dara wax deug yalla li ñi jëfëndiko ak diko jaay ak difi nek difi farakante difi wax lu bon lu ñaaw la ci dekk maam li ñi def maam difi tok ak difi naan ak difi jaay lu bon waaw lolu maam borom dekk bi mësu ko bëgg tay mësu ko bëgg ëlëk waaw té ku ko dé ku dé dang ko lay ak mom matul 1 km wala ci lay toll jumaaji touba mosquée jumaaji ki bo yegi ma dama mi ngi ni wa kon nak
9: wa koñ dañu sétan
8: non wa koñ bi parce que lima lay wax legui ni bu fekkonté djuroom yu mel ki ni ma dendal muy modou amna djinda ci rasulullah koñ bi kon dana set wécc mais nak ken djeppelew ko ci waaw dama ken djeppelew ko ci moy man ci sa morom ndax man mi tamit toguma damay dem lélék maire bi daf may wo ñewul mais tamit dama yor sama kër di doxal mën mo sak jour mo nek fi wala len
9: bo ndeme sen xel dal
8: ah non mustadal amul aw gib gu yewo fi sam xel dal parce que say goné moy tax ndax da nga yor ay tout tank te tout tank yi ëlëng mën nañu mel non
9: lool lañuy ragal
8: waaw
10: ma ngi dëkk fi Touba Soura waaw yag na fi lool wax deug yalla man 93 la fi ñewon waaw don fi liggéey ba yalla dogal ma tukki dem Italie machallah mak sama mag ñoo dënd ni wax deug yalla ak wa bir bi daal ni mako gisee wax deug daf ma dal motax tax dama joggé réew mi ñew awuma fi ñaari fan wala ñettel fan ba liñ tedd bu guddi ñu dugg ci biir kër gi après jël sama téléphone jël sama xaaliss wax deug yalla ndax yoratuma dara fiñ toll liñ jambat daal moy wax deug yalla bu ñu dimbalé won ñu am poste de police fi wala ñu xol nu ñu réglé boy parce que ñi ngi sonal nañ ñu mën nañu ray sax parce que man sama biir kër lañ ma fekk sacc sama téléphone ma ngi tedd ak sama dom bu ndaw Mohamed ni ni amagul sax ñaari at waaw nit man nañu fay gañ dal li ñi ñaan dal ñu wutal ñu sécurité bu doy bo xamne xalé yi ndaw yi inshallah bu magge bu ëllëgé ñu doon ay mouride sadikh parce que ñu gis ñi def fi ci ruxu bi fi ni ak seen fi ñi pointé won ci guddi gi mom kën du nela wax deug yalla vers 11h dal fiñ toon man bañu sacc sama téléphone 11h demi ci guddi gi lañuy tambali ba kën xam kën xaw mais toute la journée mom ñi ngi fi wa li ñi jambat dal moy wax deug yalla ñu may ñu sécurité bo xamné suñuy dom bu ëllëgé inshallah duñ leen top comme yoon yi ñu jëm na xalé yu ndaw lañ wax deug yalla ku leen dimbali won mutal leen sax lu ñuy yëngut ñu mëna dem liggéey ji baña bayyi li ñi def fi ni lu nit liggéey wax deug yalla ñu ñoo dajji buntu yi sacc te do leen mal dara wax deug yalla te ñun buñ bi defoon na ñoomit mënon nañu am xadar gañ fi nit mu am problème waye li ñi bañ moy suñu dom yi ñi nekk fi ci koñ bi wax deug yalla ñu bañu jël yoon bobu ñu jël ndax
11: wa man na fay am nak ndax sax ñom seen biir sax dañuy rayante quoi ñom seen biir man amna voyage mu ñëw fi ay bakala fi gis ak ay xortu bi de li ñu yor di bëgg rayante seen biir wa te juma jaangi ni Touba Soura bo taxawé ni ci jakkar nak juma ji wax deug yalla bu ñu dimbalé won wax deug yalla ñu am fi man dem na ba police ba def fa demande da samay téléphone tay ji lañ waxon nga dem ma dem xoliko xomu ba xam feñ xomu feñ ba légui ma ngi wax ak yeew ni ouma téléphone deug yalla joggé ci réew mu ñew wara def vacances yu neex ñew fekk fa ay sacc yo xam da ngay tok ñom fi xam nga loy lekke ñu lay xol boy naan ñu lay xol loy def ñi gi lay xol 12 bi sax bo fa nekké wallahi alazim bous bele ma nga demay seen ni damay sangu ni mu ubbi 12 bi dima xol ma tejjar fenêtre bu ndaw bi xam nga lool du privé privacy nit mom wax deug yalla dang koy bayyi mu nek en calme rek wa mais ba lu muy def ci biir kërëm ngay ubbi ay fenêtre de xol ni bi sangok ni mi teddé yoy xam nga wax mandu du mandu té quoi ñun dal liñ bëgg moy fi mom na set dal buñ ci wa Touba dimbalé inshallah police bi wala baye fali wala kuñu mëna dimbal rek bu fi mom inshallah xalé yi nekk ci jamm dal wa génn ci biti fi sax ñun défatuñu ko ndax xalé yi lañu ragal quoi fi lañ daan tok nak daan nan ataya di kafré mais ñun kenn gennatu wallahi dañuy lekk rek tedd lekk tedd melni ko dekk Touba
4: xibaar yi ci Benno FM
5: mune kon gano xibaar yi ñu doon and ak wa Touba Soura xibaar yu yegli kay lañ ci toftal CMB ñu and ci ak Bamba Saxo
12: dalla na jamm tukki na me ko bu soxna Adi Diallo amalon ci Touba ibn Cholu reey ci dekk wu sel wi ubbil journal bi di rew mu ko dje mune serigne sidi abdullah khan mbake mom nak moko dalon ci Touba xamal ka nak niko Touba nak keureum la te heure bu fa bëgge ñew rek mën na fa dik ñu bër nak japp ni mom serigne sidi abdullah khan mbake nak dafa xotti tere wu serigne muntaha basir mbake di khalif general des mouride ndax mom nak mo ay won soxna Adi Diallo bu cheikh becc mu dugg Touba mo tax nak kenn ci doomu serigne sidi abdullah khan mbake mom nak bu ñu deccu tukki na me ko bi nga xamantene nak soxna Adi Diallo amalon nak Touba waye nak ba legui ken degul serigne muntaha basirou mbake di khalif general des mouride dal ci addu amna sax ñu japp ni serigne sidi abdullah hat ak serigne muntaha nak sen digeunte dafa ñagas ben kilifa mouride dak ñu kay wedd ba mu set neena digeunte serigne muntaha basirou mbake ak kine di serigne sidi abdullah mbake dara nek ci loolu jamm ak salam le dakar way yene kay ni visite nga xamete nak soxna ayda diallo mu cheikh becc amalon nak ci Touba mer loolu mouride nak daño mer bu futu ndax japp nañ ni kine di serigne sidi abdullah mbake dafa xoti warma ay nga xamanté nak khalif bi ay won nak ñen ñi Touba mu dal leen di dalal ñom nak rafetlu won ko dara la cede kay ni ci jamono joj nak ñi tire mbassir juma jaxal fay ñi ci jeux olympiques de la jeunesse ci 2026 mo le mom sax dal nay dallo village olympique bi ak centre ekes bu jëm ñaajo manam nak fasé fanay rawante mu le juma nak mi ngi rafetlu bu baaxa baax decc fal liggey yi nga xamanté nak manka cey def di jëru ñu dekk walum infrastructure dika ñaax mu soñu entrepreneur yi ngir ñu yembal liggey bi lata nak xewé di le grand panel yene kay di jëmono joj nak wa kiray ñay liggéey de ñay liggéey ci biir réew mi ci biti réew rawaté nak ci États-Unis mu ne ñay gëna duufal seen parti ginnaw bi nga xawété nak duufal nañu pour maire Diop bu PDS bu mu tek ndom tankam ci parti bobu lay daal di fekk ci parti kiray fofé ci États-Unis nak ñu dëng kay ndom tank source a ñu ñom nak yamuñu fofu ndax Abdourahmane Diouf daal nay wax ci fond politique yi ginnaw kaddu yi nga xawété nak yëkëti won nak ci weekend bi lé ñu ci indi ay léral néna Ousmane Sonko proposition bu mu def ci ñum daw rewuma ak kaddu yimu wax kilifa diine yi dara bok ci mom Abdourahmane Diouf neena Ousmane Sonko fond politique yi nga xamantene nak mom lañ ko joxone ci primature nam ko géré nak wax ko kenn te indi wu ci ben leral neena tamit Ousmane Sonko dafa bëgg gëm lo nit ñi réforme yi nga xamantene nak war nañ ka amal ci fond politique yi du am ben ñextal ci kilifa diine yi mu ne lolé nak amul évidence yene kay ni wa ko won nak ngay dund lu metti metti liko waral nak modi banditisme agression ak ñaka karangé nga xamantene nak mo am seenu dekk mota nak Alpha Diop diko metalo di sakku ci kilifa yi ni tabaxal len brigade de gendarmerie ngir ñu mëna xex ak Samba Boy yoy nga xamantene nak ñoo len téré nelaw ci seenu dëkk libération yene kay joomu du nak ci walu luubal yi nga xamantene nak mo am ci ministère de la santé mu ne lu upp 3 millions yu tek joom len fukk daal nañ koy luubal mbiri nak ñu ko jaglé lool étudiant yi nga xamantene nak ñoro stage mu ne ñi def li lu mel nak ay faux étudiant yu ni 7e année médecine lañ nekk ñom nak lañ daal jëfëndiko ba daal di luubal xaaliss bobu le tek nañ ci loxo nak ñaar agent yine di pap abdourahmane jaxate am ñeen fukkat ak aliou si am ñeen fukkat ak juroom ñaar mu ne ñoom ñep nak dik daat na len tek loxo mu ne lu won gog la nak ñi nga tambale won ci atum 2021 li len feñal modi ñaxtuk yenn ci ay bénéficiaire ak vérification bi nga xawete nak gestionnaire bu DRH bi mu ko don def ginaaw bon ka tabbe fofu lay ci atum 2025 ba legi mu ne lol nak mo lañ feñal ñoom nak ñi doon jëfëndiko seen numéro téléphone jëga ñaala ngir amal transfert yoy lay waye nak yoon tek na len loxo ñoom nak ban len tege loxo nangu nan ni ño def lu bol yoy lay waye nak dañ ci doon def social ci askan way yewo ci Grand Dakar ak Mbaw te seen loxo jotul seen ginaaw mu ne jamono ji nak ci loxo yewon la voix plus yede kay di agence de notation bi di modis dal nay wañu wat note Senegal bu baakha bax ci walu kom ndax joge na CAA1 wacc ba CAA2 cielo al sansal di député ci puntum ndaw rewma ne nak li yep li nga indi modi fi do ngaayo gu metti ga am ci digeunte Ousmane Sonko ak njit rem Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ne motax nak note Senegal wacc bu baakha bax la sene gañi saxo mom nak lepp mi ko jign Ousmane Sonko neena luy jik Ousmane Sonko mo ndiak mom nak motax ba sunu kom dal dina sax bu baakha bax rew mi codié ni ci jamono joj nak Touba Jalaw alkat yi nak def nañ fa liggey yu am solo ndax tek nañ loxo ñeen fukk ak juroom ñaari million ci ay billet noir la sene kay ñoo ñu nak ci accident wu metti nga xamanté nak mo am ci ndar geej mu ne ñaari auto nak ñoo mbeukante ba fukk ak juroom ñent doom adam dal ci jëlé ak gañ gañ yu metti sax le soleil yene kay ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun khalif general des khadr wuy dina boromam mu ne mom cheikh na cheikh sadbu taqiyullah mom nak dem na fekk ji mamam deuduna aduna denc nañ ko nak te nimzat mu ne xibar bu nakari bi nga xamanté nak njit rew wi sax mu ngi kay naklu bu baakha baax ndax te nak cheikh na cheikh sadbu taqiyullah musu dire ku am jël le won don warate don delo nit ñi ci yalla mu ne mom nak dal nay laq ci weekend bi le tagat yaram ak rew mi sport basket éliminatoire mondial 2027 su gaynde goor yi nak ginaaw biñ dooré angola samedi bi wessu dem nak tournant door metti metti kilé di mali dem ñu fuk ak juroom ñaar la sénégal am mané am nak juroom ñaar fuk ak ben ci ay pogni yone ka bi ñu xawal ni farma samoura mom mo nek légui pca bu sid project ligue 1 française boulay dia trouvé na accord ak wa ren mu def xibar bu neex bi nga xawante nak boulay dia jël la ci mbekté ñu yello jam
5: mono kon xibar yi yegle kay mo ngi fañu yemande gën ci xibar yi ci karam to di ngeen and ak sona dañal ak bamba job ci kaddu askan wi ki fetu won ci machine bi di serigne jaay ci kaddu gi fallu ndong jere ngeen jëf

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city ulcère estomac lepp du yo xamne bo ngi ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawlu ci gundal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café gu jëñ la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wadina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amna ñu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wadina farm amna ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé ñi nga xamne da ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

Sénégal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen ni téwul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamné ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dam sek bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar.

0: 78 50 78 50 78
1: fofu lañu andi gën képp ko xam ne bëgg naa waxalaatam ci kaddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek Bamba. Tey jii ñuy waxtaanee insécurité bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci dëkk bi yenn ci bërëb bi nga xam ne ñu ngi ko fay nemmeeku, mu nekk loo xam ne nag lu ñu war a saafara la, ndaxte mën na indi li nga xam ne moo di jëye rawatina ci yenn bërëb bi fu ci mel ni Etoba Sora comme ni ñu ko teewloo ci xibaar yi. Moom la ñuy waxtaanee, bu ko defee rek ngeen mën ñaa indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi gën a mën a sensibiliser waat ñi nga xam ne ñoo di ñi ñuy bàyyi xel ci rajo Benno FM 106.0 78 270 61 50 78 270 61 50. Bamba, foofu la ñuy ànd ak yéen.
2: Foofu la ñuy ànd ak ñëpp di wax li nga xam ne moo di jëy peut être wala bokk fee yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci diwaanu Touba ak li ko wër, mu di yenn yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser ak di toog si yenn mbedd yi. Mu mel ni sax day dem ba xañ liberté ñi nga xamante ñooy dëkk si yenn gox yi, sànq rek boo teewloo xibaar yi daanaka am na ku ko doon leeral ni dañuy daan sax am problème pour mën a génn toog. Donc yooyu yëpp am solo, surtout yenn tabax yi nga xamante ni àgguñ fa lañuy faral di daje di def li nga xam ne moom la ñuy def di jël di jëfandiku, wala boog sax dugg si yenn kër di jël fa ay matériel jambre. Donc yooyu yëpp doon na ay fait yoo xamante ni war nañ ko mën a waxtaane pour sensibiliser, waaye tamit jéem a lancer appel pour ñi nga xam ne ñooy autorité ñu mën a dimbali ñi nga xam ne ñooy yeewoo si yenn gox yi pour ñu mën a am benn liberté bi. Mu mel ni tamit lu ni mel li koy sabab dina tax li nga dina waral li nga xam ne moo di ñàkkum xëy ndaw yi, loolu tamit da si bokk ndax tay ndaw bu amewul fi lum jàpp daanaka rek day waar dina def leneen loo xam ne sax bukku woon. Mu mel ni ku am si loo jàpp rek doo am temps sax di toog fenn bay waxtaan, wala boog ngay def naka noo sudul noonu di ko jëfandikoo bañ dafay dàq wala ñu dafay ragal. Loolu tamit appel la bu ñuy lancer pour ñun jeune yi ñëpp nga xamante ni ñu ngi nekk si diwaan bi, ñu mën ne xool ñu leen di investir si dara ñu mën cee jàpp ba mën a nga xamante ni bàyyi. Waaye tamit soxna nañ ñoo xam ne ñoo leen di conseiller bu ñu amee ay porte de volonté yoo xam ne peut être dinañ mën di jotaay ak ñoom di leen waxtaan di leen conseiller tamit di leen mën a gildi si yenn yi. Tan yooyu yëpp ay fee la, yëpp ay solution la yoo xam ne mën nañ koo am pour mu mën a mucc si yu mel, parce que tamit am na ñoo xam ne rek manque conseil lañu am wala boog pour yenn problème yi sax moo leen dugal si yu mel. Donc buñu amee ñoo xamante ne ay collectif lañuy doon, ay mouvement di ay association di wër sax si yenn gox yi di waxtaan ak ñeen ñi, parce que ay jeunes lañ comme ñun toog ñoom yaa di leen waxtaan ak ñoom ne leen kat àdduna nangamaa xam nga. Loolu yëpp tamit ay solution la yoo xamante ni mën nañ ko cee am pour mën leen a permettre ñu mën a dellu si waat wala boog jàpp si li nga xamante la nekkoon wala boog liggéey pour mën a jaamu yàlla aussi réussir seen vie comme niñ ko bëggee woon. Am na solo lépp rek daanaka si bien faire la quoi.
1: Dëgg rek Bamba, am na solo comme niñ ko waxee rek lépp rek bu ñu ko xoolee rek ba càmbar ko day des ci ñàkk liggéey bi nga xam ne ndaw yi ñàkk nañu koo liggéey, ndaxte comme ni nga ko waxee rek bu fekkee ndaw am na loo xam ne occupé na ko mu am loo xamante ni ci lay concentré wu peut être dina mën yenn ñaawteef dina ko dina ko mën a moytandiku bu baax a baax. Mu nekk lu am solo loo wax rek loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la ci naka la ñuy def ba gën a sensibiliser ñi nga xam ne ñoo di jeunes yi rawat ne ñi nga xam ne ñoo féete fii ci Touba ñu jëm ci jublu ci liggéey, ndax liggéey dina tax lu ci bari jot yi nga xam ne am nga ko boo di liggéey dina di doo ko am. Yenn yi nga xam ne peut être fréquentation yi nga xam ne ñoo lay dugal ci yenn yi tamit bu fekkee yaa ngi yëngu ci dara peut être mën nga bañ am temps ci yenn fréquentation yi. Mu nekk loo xamante ni tamit lu am solo la Bamba. Mu mel ni am na mbokk bu nekk ci ligne bi ñu jël ko. Salaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu.
1: Ñu ngi lay ziar bu baax baax baax.
3: waaye may doole dénk rek parents yi mais daal bu ko amee nanga ko yàlla ko jàngal na jàng ma continuer xëy na ndax ñëpp xëy bokk yam am ñoo xam ni que seen xar jàng bu ñu jàng wa ba sooy ngay def waaye yar moom teg sa lu ko di ko tëkk ci teg ba di ko yar ndax ma ni da wax ne bu ne mom la ko yom no yam da way ci bënte fo tollu ay so baye rek mu la wax ko do ko dënt la neexut bu junta yom bu saxé tay ban Allah ko bëgg mo fi la wax yi taw fi sama ne aw law dudd yaay da yow la ko dëgg wolu ni jukne lu mu rek lu mu ci am bëgg mu taw jëf fa xale non la lool da nga xawal ci ko ko ngi jubanti ta ma ya tayel wax nak yaay yi da seen way juri go say am ñoon jufi tok xiri la bi way nak yaay yi no jubante ak bëtt so ko defay mel ni dal ki do day ak ak ko ba sax dal denk wax lay lu xamni xam do di dugg bu ñu bëgg tan ko bëkkal lu ko jëri da ci depp ba ca tayel mu ko sax baye nak non so ko defay ba ndëkk duuy sax so gisee jël xel bi gën sax bëgg ci nek ci roon mané xoxtaan ak mom ko defé bu lo yaga ci ba sax ci xolof rek yalla mëna ko dool li mom ci xolof fiir yoy ay mo ci yone yata dem ba xawa fonu gep yar mom xawa baxit ni li baye ni boole mëna mag ngey bu len tam bi ci guru yo xamné yi fekk na seet ba ak dina yeb de sopp na dene rek bu tayel mu ko mu ba jëm mu kan so baba yalla mëna ñu ci lool baye dama lool rek ngay dem mari sax xew da la doy dig lu baax baax arwa assalamu alaykum barakatuh
2: diko jajeufal bu baax baye mor ndjay sun kilifa gi comme nim koy faral defé rek ci cadeau askan bi di wax xalaatam way tamit di joxe orientation conseil bu baax diko ci jajeufal ci yoy les cadeau bu baax nga xamné yëkëti nako jëm ci li nga xamné mom lañu waxtané jëm ci li walum insécurité wala bok yenn yi nga xamné ni tamit ñu koy utiliser ti faral di tok ci yenn bërepp yi loolu dem ba ragal lo sax ñi yewoo ci yenn quartier yi diko dénoncé ci jamono yi yépp ñukoy wax pour mëna gëna am karangé bu war parce que tamit nak même fekké sax dara do xew jëfëndiko mën mbir rek danaka lo takalé sa sogo day tax sax tiyaa nga day am ndax mëna dugg à tout moment kër wala bok dara xew fa donc lool lépp tax ñuy waxtané lu ñu mel pour mëna sensibiliser walé jeune yi nga xamné tamit ñoy jël yow li won wala bok ñen ñi nga xamanteni am nañ ci baatu mën ci wax pour mëna dimbali ñi nga xamné ñoy yéwo ci yenn quartier yi dëgg nek ci Touba ci melni Sora comme ñu koy gisé ci journal bi pour ñu mëne leen may li nga xamanteni modi touti liberté mu melni tamit waxa nañ lu am solo comme yar gi bu baye mor doon waxe amna ku yégalu ñu jël ko
1: melni amna mbokk bu yégalu ñu jël ko assalamu alaykum
3: assalamu
1: alaykum ñu lay ziar no ngi sin sar
3: mo la na ko
1: jone ñu sant bu baax alhamdullilah
3: ay ni bamba
2: le fay bu ba
3: ko da ci wal ba ba
2: le fay ton
3: ni ci ba ni ci le ni ci ni sa le mo ta ba ta ni ni ba ba ni da mo ci ngay xiss da mo ci tek sin ci di wala ni ci di wax da da ma xal la kep ko xamni ci wota rek ya nga waxa am so ya ka na yi rek waxana ci ndaw ni ya xamni ci am na jot lol ni wala len tek ci yoon dang ni ci ni dang afran wala ni dang matra ma dang xam xam da ci gatal xam day ba ma xam da ni ngay tax manam du bëgg xala joxe dang ko wax ko dund du ma dang ko wax de xala yu bari ne ci ko ci seeni wajur xam nañ seeni diko waye ci dara dañ ko neub ci sa xala sun reeng da ngay gëne baye xam nako bay nga ji xam nako way da koy nebal li dal di xam bako jubanti nak mom la ngay di gis way du ko nugo wax da lan ko nga bañ sama do su ko jire di ko yob nit di ko jangal nit sax mon ko way nit bi nga ko yob duguma ko xal fexé ba influence xalé ba xalé dama duggu nit ci bob ak ko yimu gem moy taxawal legi na su xalé ba dañe bam mag defi ay teufay do na way jure teuf

xam xam ñu am fofu ak liggéey borom xam xam ni rek dañuy wuute moo tax imam malik am ngir moo tax shafii am ngir moo tax ahmad ibn hanbal am ngir moo tax abu hanifa am ngir radiallahu anhum ajmaina. Bu fekkee wuute daa am ci jëg diin ni ñu jëgge diine ji ndaxte diine ji dafa am ñaari xeeti nas nas boo xam ne day tegtale dilaala qatiya ci lislam su boobaa kenn wul faa wuute wuute wëtt am foofa ak nas boo xam ne dafa xawoon mel ne lu yaati di def di la am dilaala vanniya nga xam ne kii mën na koo jëgge nii kii jëgge ko ne su boobaa ñaari xeeti dëgg ñu wuute yooyee yéen mën ne yàlla moo fa jaar waaye du lu yàlla fàtte moo ko bëgge noona ndax daa jaboo te ñëpp bëgg a bàyyi xel ñu bari ci loolu. Islam dafa ñëw pour dëkk yëpp réew yëpp ci adduna bi ci jamono yëpp ci taarix moo tax ba am na yoo xam ne da koo def nag ay qatiyaat kenn du sa wuute am yoo xam ne ay vanniyaat la naka jëpp def ci wuute te boo nee man duma dugg ci yooyu itam ba nga cee dugg doo ko sax yëpp damay faal di joxe message ci koo xam ne kii day julli rukkoo ba siggi rukkoo ba siggi ndax day fekk ay loxom ci dënn bi doora su jóot am dafa yoo danna nas ñu wut yoon si bi waxu ci dara sallallahu alayhi wa sallam xamul nit lu mu ci jëfe ñii ne da nga koy sagaat ñii ne doo ko sagaat foofu moom xilaaf mu ngi koy ñàkk te boo ñee du ma am ngir man du ma maliki du ma hanbali du ma shafii du ma hanafi kon masaa yi mel noonu ci ñëwee da ngaa xale ay ngir mu def waaye faw yoon si bi waxu ci dëgg ci ah nooy def da nga def wala nga dàq loo nga def rek am ngir la ginnaaw ji lay wax di bëri fee masaabu arbaa loolu nag dafa mot a bàyyi xel waaye boo bàyyee xel loolu ba pare sa diine bu ko jëlee ci ay aada bu ko jëlee ci saa baay nee mbaa saa maam nee na bu ko jëlee fenn jëlee ko ci nufuuf yi boo ci mun ta àgg ñetti mën a àgg nañ la ci àggal waaye ñu àgg te si maa ngi fa bàyyi ci xel ne xam-xam ba leen yàlla dénk daa dénk ñeneen xam-xam am li ngeen war a bokk la ak li ngeen mun ta ñàkk a wuute ya ngeen war a bokk le mooy qatiyaat yi ya ngeen mun ta ñàkk a wuute mooy vanniyaat yi qatiyaat yi ngeen andi sa vanniyaat yi ngeen baaleen ci sa loolu daal mooy li nga xam ne ak salafu saalix si jamono saxaaba yi ba ci yëbu ne madaahib yi noonu lañ daan def léegi nag am nañ daal léegi ay yoon yoo xam ne moom ñoom dong ñu ne ci diine ñoom dong ñu ne ci dëgg ku am lëg ñoom ak yee fër nga ni su biddaa nga loolu day tàqa nga jullit ñi sa jëriñ daal waaw su ko ci rañ jullit la nga layoo bakkan waaw su ko defee ñu fexe ba suñu dund gi lépp ñu jële ko ci alquran ak sunna lépp sotti nag li dëppa wutak alquran ak sunna ci suñu dund su ko defee nag kon faw ñu joxe ay amsil ay exemple te jeexal waxtaan bi exemple li may joxe su may tàmbalee mooy loo xam ne bis bu ne ñu def ko ay yoon mooy njàpp xanaa bala ngaa jul di nga jàpp ndax mos ngaa seet ba xam ne yonent bi ne mu laa jàppe moog ni ngay jàppe benn la ah ab laaja boobu kenn ku nekk masala moom bu ñu ko xee am na ci téere yoo xam ne dañuy jàngale yonent bi daan jàpp nu mu daa sangoo nu mu daa jullee nu mu daan defe nangam ak nangam ba diine ji jeex mën naa kaa tudd Zadul Ma'ad Ibn Qayyim al-Jawziy balaa loolu sax demal si Bouxaari demal si Muslim demal si Abu Daoud demal si Tirmidhi demal si Ibn Hibban demal nu ngoog almazahib ay al kutub al arbaa al sunu al arbaa ak asixaax al isnay wala al arbaa saax yi ñeent lañu waaye ñaar yi gën a siin gën a wéer mooy Bouxaari ak Muslim sunan yi ñeent lañu Abu Daoud Tirmidhi Nasaari ak ban bi leen ñeenteel Ibn Majah mu ngoog yooyu ñooy assunu al arbaa yooyu ñooy cosaani téere diine ji gannaaw alquran gannaaw bi nag sunan yi jiw sunu ahmad ci la bokk moo fa imam malik ci la bokk sunu daada mi ci la bokk sunan yi jiw mu ngoog ba téere xadis yi jeex foofee fa ngay dellu da ngay dellu ci téere xadis yi da nga fa fekk ñuy jàngale yonent bi daan jàpp nga seet ba xam yow ni ngay jàppe moog ni yonent bi daan jàppe ndax ñoo bokk te bu jàppee mi nga jëkk a jote mbaal na nga tànn rek déedéet demal nga jàng

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yep nak amna ñu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amna ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da nga ra bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: dirigen def mbok yi nga xamne seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñum lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julli yi Babacar Ley Touba Sam bu xatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: ma yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
1: waa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral war nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mooy jitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwo nama mel bas yi muy marax waaye nag lépp loo xam ne lu ko daree ci bàqara ba maas buntu moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal na ma nga yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yoon ca jamono yooyo nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ

0: PMFM radio bi nek ci wetu rompain bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: lu bestak ci pamekas microfinance bi avancé té andak jamono application mobile ci sawette 24 heures sur 24 yoni xaliss yu wour té sécurisé ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ wër leen way ñu gungé le personnellement ak suñu pack sérénité harmonie gune yoonu ndaw PME wala diaspora profil bu nek dang ci gis sa bop dig dajé ci agence pamekas bi leen gëna jëgé ngeen tan pack bi leen doy ngir dund kom kom gu simple lol digital lol te andando karange pamekas la finance sociale
2: saladul ladhi bi kul isayil wadi safar
3: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen yi nga xamne da ngeen yitté wol lepp lu jëm ci xétu ndjanaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aje wol na ci xétu ndjanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployer 18 safar mi ngi fofu ci touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ni disponible 24 heures sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp fena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loye 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg len boofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadou muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan de gëre te delu nak di len ñaanalat magal 18

0: tuwakal masallah di nuy ñep rek di jaar ñep rek di bal ak ñep di jam sun dem defal na tuuf rek ci dal di cheikh ahmed bam xamna sun invité ñu ak ci ñu leen gën balal tuwakal masallah am bi te lol nak tay ci del sen émission dëng kan fasku yoona and ak yeen ci kaddu ñu raand ak sen bokku talibé moussa mbay talibé cheikh mohammed lamine balam bakke sop mom sa fall baaj mëru jëm fi ci bana fm 106.0 way ci di jaar bax sun mental fall jëw ñu barab bi ak mbolam personne bu ne ci bir kër bi waye sunu mbokk ñu jakkal la sunu goor mu serigne jay ak mbolam ñi nga xamne ñoo ci bi radio bi di djeglu nak auditeur ak auditeur ci xana fi gën lool wax deug yalla magal ba legi xamna ken deggnu waye di won dara xamna jamono rek mo doxé nonu waye ñu fasiyene nak do ci wat ci émission dinkane parce que yene and ak yeen bu baxa bax nañ ko daan defé tay nak ñu and te lool ci ñi nga xamne ñoo lañu fiqal jotaay bu tay moy serigne moy soxna yassine sambu soxna yassine sambu baliko fi ci mbossobe ñu xal bax sen mbacke sello borom kërëm ak mbolam wa mbossobe gep rek nga xamne ñoo koy deglu waye di xal bax itam and ak fego itam suma yatu ci am soxna ngone fall mom itam baliko fi ci mbossobe ñun lepp rek teew nañu yaaka naan inshallah rabbi xamna ko ñu ngi tok waye waxtu waangi dem su ko waxe xamna ko soxna yassine dañ lay wax nga daal di ñëw do ñëw ba rek mu la dugg ci waxtaan yi bismillah jëgul soxna ngone fall ci nuyo bi tokala masala matale na lool wax deug yalla di ziar mam cheikh cisse ak sa borom keur bobu ñom ñep rek wax deug yalla am doolem ya konda ak dekk ndoyo ñan fa bayyi ñom ñep ñu ngi leen di ziar inshallah bi di ñu leer ci kanam di ñaan suñu borom dafa tuuf wax ci dal bi señ touba ñi nga xam di leen fatale mo tay emission dinkane ñu ngi dalal soxna yassine sambu bay ko fi ci mbossobe ak soxna ngone fall mom tam bay ko fi ci mbossobe ñi jambar yi l'islam nak yo xamanteni bi tokal masamba sallah liguey señ touba rek melen ñor lool nak tay motax sax ñu ewu leen ci ewete leen fi ci radio bi wala xex ñom ay jotaay soxna yassine ñu dal di dugg ci waxtaan ñu ken ko xam na ni dekk bi li touba mëna ko faré de waxe ku fi ñew rek liguey señ touba mo wara def ndax mu ngi ko faré de waxe dara de sul ci aduna ñu may liguey señ touba te liguey señ touba mom ken du ko def di reccu ndax señ touba mom boko lalé kar bi du lalé fay sama neex tok ngeen di ay soxna ni ma ko waxe legui di fay ndax señ mbacké sille sa borom ko ak mom tam wa ko bu yépp ak mbolé wa konda tawakkala machallah ni ma ko waxe legui rek ken ko rek xam na li ci liguey señ touba ndax liko waraw yakana dina la wax tay ñu gën ko leral yak soxna ngone fall ñepp xam leen ci ngeen di jappale dongo yene xamanteni bi ñono ci konda nga xamni seen ndaw neew fi seen bay neew fi wax deug yalla te tam dañuy jang alquran te yakana ku jang alquran lepp lu ko ay defal suñu borom goko defal ndax alquran waxe suñu borom la soxna yassine xamna ñu tambali waxtaan bi bu ko defé xamna nga leral mo lan mo la duggal ci liggey bi nga xamni mo mo ngay liggey seigne touba ci donga yi ak liguey bi nga xamne mom la liguey Seydou Touba ci kon ba nga xamantani bi gis nañ ba wax deug yalla at yenn say semaine bu ne na nab sekkal le dugg ci biir kon ba di majjal te lamay majjal jëme ko len lamay ci liguey Seydou Touba ci donga yi lan la la duggal ci liguey bobu lan mo la duggal ci liguey bobu am da nga gis moy lu bax wala da nga gis sa morom duko def ci koñ mo neex la ngana na ci bokk wala da nga xalat te da beug ni nga man dal da lay def fi dal lima gëna ñor moy liguey Seydou Touba ci dombe lan mo la duggal ci liguey bobu
1: wa man Seydou Issa man dama tok ban yag rek sama xel na dem ci manane comme que man liguey ma defuma dara na ji ma dem liguey ci bawo Seydou Ali da yaakaar na Seydou Mor ko koy liguey ko lo sun borom rek mo lay fay mo tax da buma demé dal Seydou Mor ma so Seydou Mbacke ci la damana ma dem di fotal bawé sey salé bon ma man dem lu bax mom yaakaar na dama ci téré kenn lu way mëna def ci lu bax jëru nga dama ci tag yoon way yu non dama
0: ndaysan
1: wa
0: lolu mo ci duggal
1: wa lolu mo ci duggal
0: lolu am solo lol nga xamni liguey Seydou Touba mo li am solo Seydou Mbacke bu ko taggo mu bayila ci ndax mo xamna liguey Seydou Touba mo li am solo mo li am solo soxna Yassine nga dugg ci nak di ci liguey do yow kan nga ko tambal won ndax ban nan man nga japp ban até ané nga tambalé liguey bo wala ban at nga tambalé
1: ha Seydou Issa dama nga tambalé nak yag na ben mara bu wax nan Seydou Diine Mbacke bi dekk fé lan tudati keur bayla mom la ñëk fotal ci dongay Seydou Ibrahima Diel bu ma koy fotal ben bi yéré la koy fotal bu ma koy fotal do yëk té xam nga Mbacke lool bu no taxet dama yëk ci seen yéré rek da lay sand na la fotal la diko fot sa mo fot dem ma soxna Yassine ma amul ma fot ni dina dem ba do tol jëm jëmale ga nga xamanteni de dina ëpp lool say loxo da dëgg yaalla te do dal légui nak wax dëgg yaalla tuari kaara ma sha Allah yëpp té rek la ci yëpp
0: ndaysan mo la am solo lool ñu ko ziar bax mom señ bo señ jël mom diko ñaan mom tam suñu dara dafa ko tay sax ci dal di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bu nga tambali liguel donga yi soxna Yassine da nga jël sa xaaliss diko jëm saabu ak omo ak yété and wala da nga dugg ci kon di majjal lañ lay tax ni demako ci fermam
1: wa seigne Moussa bobu nak dañ do nat nat yoolal ñi wax nat jigeen bu ma ci jëlé ben mbusu omo ba wër bi dé la fay sama premier ñaar fukki dërëm leneen lu ci dess luma liggéey mu ne rek diko jëm diko dajalé ba ngay nat lu tollu fukki saar wala fukki saar ak nangam ba bu wala ko lu tollu juroom ñett doon wala juroom ñent doon diko fëb di dem di dem ba mu yaag ba xamanteni ne comme ko dawro yok lu ba yok te bëgg na diko def te sama man mëneew ko man xaaram sey jël sama lekkat gi top ci koñ bi xam dina am jour bu ma ñëkke di dem ku ñu wax soxna nday ga jël bobu ndik da na mo waye yaas wala lo def ngi manako liggeel doonga sey sali rek mu yëkëti nonu min mu tak da di lay jox na da na li ko jama jëmal kanam ko ma do jalla am dem ci ku ñu wax señ baba sa don tay mu yëkëti kessu sa mu jox na ak li ci dem da na sa boko ñak te ba ci li ñu ba ci man fofu dal ci la jaar nak di liggeel doonga
0: di liggeel doonga mo la am solo soxna Yassine yaakaar na ni kene ko na xam na ni gone lu gaaw tim rank la rew ci na daara lu metti la yaakaar na da nga xalaat ni ñi seen day neew fi seen bay neew fi te yow say doom sax man na doole gi man la ñu ñu jël joxe ci daara ñoom tam seen day neew fa seen bay neew fa nga xam ni liggeel Seydou Touba bi kat liggeel bo xamanteni bi man na fay jaar am aduna am alakhirah lan ngay sañ ni nga xamanteni bi manam lu mel non dañ koy gis ne buñ ci duggal seen loxo nga xam ni man nga dugg ci leneen waye lu mel non da naka ndax tam fotal do nga yëngul ndax doon do nañ fa lay dugg yaakaar na yéru bi dina ci leen dina am na ngay dene waye ñu jël sa loxo diko jamm ci yéru yo diko soor lepp nga jaayante ci liggeel Seydou Touba lan ngay sañ sa morom ji nga xamanteni dana wara japp ci liggeel bu dal non
1: wa sa misa na parce que do nit ñi mom da naka do leen kiyé ba tay tamit do sori dongay mom boko xolé comme ça dom bi nga jiw rek bi nga mëna liggéey dongay dong da tay ji ni sa dom bu defaro won di nga jël sa loxo duggal defal ko sa dom tane bu timo di nga jël sa loxo duggal sang bam set bu timé to da nga yott sa morso fo bam set ko non non la japp sa dom nan boko dappé do la jambar tane yakarna dina bax
0: amna solo lol soxna yassine ta kala yakana ni tambali bi dama don jono parce que way fi mom ko kala ma sala ni nga nek suñu ko defal ni tofer ci dal ci cheikh ahmed bamba khadim rasoul soxna ngone yakana dengo soxna yassine fi mom dalé la kadom yow tam nga bok ci ni nga xamné de ngeen di liggéey dongo yi ni djimi seigne touba soxna ngone yow tam lan mo duggal ci liggéey bi nga xamanteni bi dem ngeen di liggéey dongo yi
2: liggéey ligue wala lan non ci dugal mom soxna yassine ni yalla dogal na nak mom moma ci jitu mo da mom ni lawa ko ci top diko ci ñaanal mom ni yalla may ko wër ak wër la guma la ko kanam ndax mom moma ci jitu mom ñene nak ko la jitu so yoon bo ligue jaar so yoon wax top ko yalla mo rek tamit yalla wote top nango top
0: top
2: wa mo da yisu bere tamit dama ko ci laaj dama ko ci top ndax sama yassine ni tay seigne touba moma na defar di jubante di bolé am bok waye ci mbiri aduna lolou dama koy wax fi tay ndax lolou dama ci tok sen carte yalla bu baax
0: neesam
2: ndax dafa mëno na ñaaw ñaaw dama ci lolo na mo parole mo jiyo ma nak sama yassine ni ci ay wax yi ñak faara rek yow na waje de seigne touba moko jubante bam jup ba nañ nañ la ñow boole boole ñu yoon mo wut lu bax may wut lu bax ban boole dajé nga xamne kon seigne touba rek mom na defar wa lolé bama ko xolé xamne sama yassine ni kat xamna mo wax jam mané wax kan néron na ci gisson na ci sama bok waye mom ni awut paralem tam ni jaar ci yoonu bax té wut man dama ko lango topi xoluma la nga amul lolé jaar jaar la won waye mal na ko diko ci sante bu bax
0: ndaysan
2: ndax mom bu ab xolam tay jotone jaar ci doon xol bu nang man na la sama ngone ni kat amon lan jaar jaar
0: ndaysan
2: dama ñëw diko xëc ci lu bax waye mom def ko xëc ci sama ci lu bax ma sante ko ci gërëm ko wisi ko ci léegi moom bi ñu fétal doon laa suñu ibra yooyu
0: waaw
2: moom moo ñëw suñu waa kon gis ko ne ko ñun kat kon yow yaa ñu fétal doon laa suñu ibra doon ñu indé ñun tamit ñu di ci barkeel léegi bi sama yaasin di def ay saako di indi ci koñ ñu ciy barkeel ci fourni def ko ay yoon daal ba mu xaw a yàgg léegi tamit ñoom tamit ñoo waa kuréel boobu ñu def takkutoo dem ci daara yaasaal fay daara ji ñoo jàkkaarlo man ne ci daara yaasaal ne ko ñun kat ñun tamit dañoo bëgg di fóotal doon nay ndaxte comme ñun ñu ngi fóotal daara ji dañoo gise ñu leen foon ñu ciy barkeelu te lu baax du doy léegi dañoo bëgg doom a yi nga xam ne dañoo jege ñu boole ko di ko bokk di ko fóot sëriñ saale fay tamit d'accord si loolu rafet na ko bu baax léegi ci leen tàmbalee nag ñun tamit di fóot léegi bi ñuy fóot naan di jële yére di fóot yàlla dogal na man waa kuréel bi maa si gëna nekk tutank waaye suñ borom dafa am yoo xam ne moo la koy xëccal boo ko xëcc
0: moo
2: koy xëcc
0: dëgg la
2: waa léegi nag bi mu defee noonu man tamit su jële yére jotee ma dem dajale ci yére soññe léegi ñu fóot suma yore sama xaasi bopp ma génn wala ñoom soxna ma sos sos leen kenn ku ne naan la mu ngay joxe ñu joxe ñu boole fóot di ko def ba ci yàgg affaire yi ëpp na loxo
0: waaw
2: may jël sama léegi di maa jaale
0: ndaysan
2: ndax yàlla dogal na kuréel bi comme ni ma la wax rek maa di gën a nekk tout temps waaye ñu si des xëy na mënuñoo maa jaale ndax yàlla ak cër lay maye am ñoo xam ne loolu day xaw a diis si ñoom léegi ma ne comme man maa si gën a nekk tout temps naa la ngoo jël engagement di maa jaale léegi na suma maa jaale ma ñëw dajale jën saaw woote ñu fóot su dee kepp ma jënd ba manqué ma jënd ñu dajale fóot
0: ndaysan
2: loolu de moo ma dugal si fóon ni
0: moo dugal si fóon
2: moo dugal si fóon
0: loolu am solo tarkala masala ñi nga xam ne ñoo ñu soog a nag ñoo fàtte ñu seen i seen dénkaan ngeen ak seen doxum taalibi Moussa Ndaye taalibi Cheikh Mohamed Ibrahima Ba ndax Cheikh Mohamed Sarafal fii ci benn FM 106.0 tey ñu seq ba jataay bi soxna ngeen soxna Yassine Samb bàyyi ko fii ci Mbousseaude waaye soxna ngeen Fall Mbengue tam bàyyi ko fii ci Mbousseaude xam naa ci kanam tuuti bu soobee yàlla rek mooy ubbi téléphone bi ci 88 628 1902 xam naa ci kanam tuuti lay doon tarkala masala képp koo xam ne kii mën ngaa jox ko soxna Yassine Samb wala soxna Ngeen Fall rek bu soobee yàlla boo jaaree ci 88 628 19 saldo bu sori yalla dina jot nonu ñu xam ak yaay bu soobi bu baax baax rawati na serigne tion ndjay sama xarit bu ma fofu ak soxna so deysan fanam ci
2: sama xarit baa
0: sama xarit baa woon tan ko koy tay mo do faati bu sori yalla en koy xal baax baax baax diko ñaa su doon defal ko tawfiix ci dal bi cheikh amad bamba khadim rasoul soxna ngone lolo am solo mo liggey bo xamanteni bi da ngeen ci liggeyal yalla te yakama liggeyal yalla rek moy am solo ndax soxna ngone fi ci aduna kenn saxu fi yalla yu wax way ñepp feelam jëm ni bax ko ko jita sofa wallahi la sembe fa fek sa xol dama fed ndax alcorane no lepp lu way jef rek non te dafa tolni sara sara nak boko don misal du man du wax lam xamni danaka fep su sax goob way sun borom no kep lu jef kep ku jef lu bax nena yalla dama tax dañu fay do do tolni lu tolni sara wa man yahmal miskhal saratin khalan ya wa man yahmal miskhal saratin saran ya kon nak yakana ni mo liggey bo xamantani bi amna solo te amna sun mbokk soxna yu nek dekk bi yo xamni da naka ñoom seen xex xamni ko ci yoyu ba xamanteni bi te bo do xol sama ngone bo len wé ci ay bool dañ ca sawar lool bo len wé ci lalé dañ ca sawar way yu mel non parce que lu mel non li nga wax legi moy li am solo monam goor yalla deug wala ko yalla bëgg deug deug deug mom lay tagal ak xolam ba muy liggey yu mel non ndax dongo ak ñu mel ak suñu dugg nga xamni way lool la ki do mu jambar la non ko soxna yasin waxale bi te ki alcorane rek lay jang te alcorane lepp lu way wax ci lamal alcorane ko ndax wax yalla la ngeen jaxel ta lol diko liggey ni dim yalla te serigne touba yakana ni lolo lu am solo la bu ko defé soxna yasin soxna ngole xana fini beugé jëlat ci laaj bi ginaaw lol di ngeen ko def moy lo xamantene bi da ngeen ci liggey yalla ak yonenti bi ak serigne touba ci dekk bi ndax dekk bi kat serigne touba mo wax ni nena ñi ko gënal deug deug mo ñi koy jangal alcorane nena mom sax bako manon mom nena day wëbbit ko ñew mom nek ci dekk bi di jangal alcorane ta khayrukum man ta'allama alcorane wa 'allamahu ki gën ci ñent bi nena moy ki ci xam alcorane la ko diko xamle kon yakana ni li ngeen di def mok am mo xamle alcorane ñoyam ndax fi leen ni nga xamni ñoy jangal alcorane yeen ñoo ngeen di jappalé de leen dimbali nga xamni tay bu fekkone daara ji ay kenno la yeen kenno yu maar la kenno yu maga maga maga man ngeen ci biir baabe soxna yasin soxna yi seen moom soxna yi nga xamni ñoo dëkk ci dëkk bi nak tay mel lan daanaka ñu moom pour wolé ci lu jafé la tam ni tamay liggeel yalla rek te yeen ñi koy defit yakana reccu leen ko ndax wax moko legi ndax yalla mom lepp lu ko way lebal ci baax da na la ko fay lo wax ñoy pour ñu ñew ci liggeey bobu
2: ah seigne ya yakana alcorane nak boy tanal bop bay ga and wa no lele di nga woni ki nga xamanteni ni manam di nga bëgg ñew taxay sun borom boole ko ta da nga woni tamit manam mu nekk ci ay tabbe ay liggeey ay togg ay yoy lool wa na man mom dama jé seug rek kuma ci fekk fekk ci ma fi ko ci baye baye wu ma fi liggeey ma tamit pour dara dama def rek ngir yalla te yalla sun borom tax
0: wa kay xam nga boole jafé xam nga lima wax ni ndessane lima la wax rek ndax yalla mom mom rek mo meuna fay te kuy jëfte na nga jëf sax ngir yalla ndax do ma dem man na wax jëre jëf mais jëf yalla nak mo gën jëre jëf do ma dama te sama mbore am na yo xamantene nit ko reuy meunako nit ko dess meunako nit ko bëgg aduna meunako xam nga gis na la nga dugg ci koñ bi yeen say nga jël sub keul dugg ci koñ bi di majal lolu nit ku bax moko man lolu nit ku waata tarkal la moko man machallah lolu nit ku wacc bopam moko man am sa rabe fal li nga xamantene bi moy babu muridin di buntu bi yone nga xamne ñong koy magalal tay fo ci bay fal ja motax mo raw nit moy yof ak wacc bopam legui nak lolu bi ngi koy def yow motax man la yalla ko sey tax nga di def ndax bëgg nga yaa gis sa bop wala nga yit wala da nga ne man ko jigen la man dula def ni nak sama moro nga fi di solo ko pastalo ko tak def nangam ak nangam mais man ma ngi tek sama ndig jël sama kel bi dugg ci koñ bi di majjal lu ma jox ma jow yobbu ko ci do ngay sun borom yi nga xamne alcorane ngi jagg yakana ni lolu ku def ngir yalla mëno motax man la legui ni nga xamantene bi dañu wara def lu mel non bëgg lu baax yoy lo wax ñoo ni pour ñu ñëw ci liggéey bobu
2: ah xana di leen ko wër rek pour manam rek ñëw ci liggéey bi ndax parce que da ngay yéw suba téel di ma jaar kër bo dugg ñu na bokkuñ ki di ko dina de di ko dina de même sofé wa
0: waaw deugul ya si bismillah
2: waaw bokkuñ ki ñu sofé
0: lu baax mo
2: nek lan ngay dégg lu nek tam ngay daj wa tam nak da ngay dem rek mom daanaka limu yéggal sama yaram taw sun musa
0: da
2: do nit
0: musa
2: da lima diisal dal mom da am na dafa xawto ki da beure
0: deugul amna solo sama gore da lay yakana ni batay laaj bi batay rek yene ko bokku moy mbir mo xamanteni bi du mbir mu yam wax yo wax nako legi ci bir wax wax nga legui da ngay jël yon say sa kelle yow tam ba dugg ci xombe li majjal wax na fi legui sonu yassine niko ku reuy manuko ko def manuko ku defal ngir yalla manuko wa loolu deug la majjal mo melo ni duko jog man ko nitu yalla deug moko man rawatene nak ko xamni ki lañ lay jox dang ko yob wacce yalla wax na ko xamne lay majjal diko yob fenen wala diko defal lenen mais ko xamni ki lay majjal te yalla tax diko yob ci yoonu yalla diko def ci gaay yalla loolu du ñepp ko man légi nak ñi nga xamne dañ seen morom digel nañu ta sax dañ leen ci xala comme ñi soxna yaasi walay am nga gis ko xamni xamul dara day fekk day ko mel yaasi sambu wala ngore fal mo ma dal mo na xolal ki ki day day leejul nit ki day fot
2: ko dañ la
0: ngi la ngi leral ci lool
2: manam limay leral ci lool moy xana lu neural yaasi sambu di waré ndax man ni di wax ak yow da bay nga bu sama ko la di ma dal mais amna ci ño xamne dess na buñ la ko waxul nga deggit manam soy ma dal dinañ la waxe kaddu bo xamne yow kaddu bo do la gënal
0: neysan
2: waye li tay yow kaddu bo do ko dess moy da nga na soobu ci yoonu señ Touba
0: dedet
2: ndax deg na señ bu neenañ neena na ne ki commencé te munta agalé ki commencé do agalé moma jaaxal waye ki commencé wu jaaxalum kon xam nga nak lu way kaddu bo sa yoo mako xalaté da ngay gëna téwa ni ma yaa
0: neysan
2: wax commencé na bëgguma dal
0: gëna tambalé ga
2: c'est kanam rek tambalé na ci kanam rek la bëgg jëm ya kana way bu bula jëm ci ginna
0: wa lo lo wax de lima lis dugu dugu mala señ ci ba da wax ni ñu ma ki tambal ki yegale la ñe
2: ok
0: a ñu ma ki tambal ki yegale la ñe bismillah
2: legi na lo do na kaddu ko boko xalaté yow mu tambalé fusi na la agalé ñaan sa tour la ñaan suñu borom yok ala sala xasaay nga gën ko dool ta tambali ga tamit ni ne gëna yok ci sama classe gi ko yor bu ñe rek ma ngi liggéeyal yalla ba seen liggéeyu kër
0: ko
2: bayyi xel
0: sa sama ci la bëgg
2: dama bëgg ñu liggéeyal yalla ay liggéey suñ sëriñ bu ñu yalla
0: doole goor sama yaasin sa sama la jox na mëdo
2: bu ñu japp ne rek ñun ñu liggéeyal yalla ba tax tay ci bu ñu suñ sëriñ do xam kaddu dañ koy jantal kaddu bu ñu suñ borom ko jox dañ ko top bu ñu téré ci yoon nañ bayyi bu ñu digalé nañ def ndax kon ci yoon lañ jëm dañ ñu suñu sëriñ bi moom la yalla boole ndax boor ñu dañuy jokk ñu ne ci suñu sëriñ bi ñu yalla jokk la wara jokk kon lañ koy tok tok bu baax bu fonk digalé bayyi téré
0: bëgg la
2: sama la li ñuy wut ci yoonu suñu Touba dañ koy am
0: day yom
2: waaw bu ko defé dool lay tamit dañ nek alquran yi dina gëna yom ni ngi koy gëssoo dina ñu gëna yom yaara yi dina gëna kawé ci ñun waaw man na lor rek la sama mbokk ji yeen
0: xam nga sama ngi wone sam tekkale jërëjëf wax nga wax ju am solo ndax nga wax jo xamni ji wax ju ma fa jangat la wax ju ma ta bayyi xel la ndax fi am na ño xamni dañu bi manam fi ne ni ma koy faral di waxe bu nekk fi émission ci poloxan dama koy faral di waxe dama wax ne am na ño xamni fi ñu bu poloxan jotté ñu ngay gagnal la xassaay dem def ñu def ne mais bu leen seen bëre ko santan dara dañu taxaw carrément ni ko mëna mëna te yakana du nonu ndax bo la tax du nonu moy kan ñu fekk poloxan mo soxna jaara bu soxna fa lay atal ñett lam yakana ndigal mo xamay lu ba am dina jaabu yalla ak liggey ak top ndigal ndax ne lo mën di def nak ci lu baax te sa borom keur bi ñu yalla dolel deggo ndigalam bayyi wo teram lam bëgg nekko ci lolu amul solo
2: amul solo
0: yalla soxlu wuko ndax la wax moko legi ci bi wax ji ñun goor ni dañuy jokk ci serigne ci mais yeen ci seen borom keur ñoo seen borom keur yeen goor jigeen mën ta am ben serigne bu yeesu borom keur sa borom keur na mën na dem ci ku baax mu jokk ci mom koko jokk ci serigne Touba serigne Touba jokk ci yeen ci sallallahu alayhi wasallam nga xamni goor do japp ci goor japp ci goor ba yegg ci yalla waye jigeen mom ci borom keurum la meuna japp ba la bëgg mu am ko suñu goor wax na wax ju am solo jo xamantene bi ñu bari bari bari waye war nañ ko bayyi xel waye batay soñu goor bayyi gum la ndax liko waral moy damay gis man ci rek bi man fila ci la dekk mais damay gis ni ño xamantene bi ba neugani ta fofu tam war nañ fay dugg seen mbokk yi soxna ñi moy digël yi nga xamni seen muntaha mi ngi koy joxe ñu du mu dugg seen nopp dafa melni dal xuma setan leen japp xolu japp way pour ñu bayyi digël yoy yoy day def ndax fi ni té ko lay dégg ne seen muntaha bëggul dess am ñu xamni ñu tak dara fas ba neugani seen muntaha bëggul xéssal am ñu xamni ñu xéssal ba neugani seen muntaha bëggul yok ay wé am ñu xamni dañu manam yok yoy ak jëf yoy nga xamni ñong koy jëf ci lëtt rek bi ci seen muntaha bëgg ko lan ngay wax ñoy
2: manam yoy li ma leen di wax moy man mom bu dé ci sama walu bop man danaka buma la waxé sa xamna té mino ma man nga japp na wax la ni rek waye ñun sama bay dañu dan téré mes sama magi ko légui ni lañu sol pan la waye ñun bawu sol pan la samaal ibe mo na ñep ay tiay lañu son
0: ndissal
2: samaal ibe ray tiay lañu dan son ñun jigeen ñi daaw ñoo sepp fant da la ñoo sepp nak da daaw ñoo sepp fant man mom lool dama ci yar mo na man daanaka neex na ko téré
0: ndissal
2: sama borom kër bi ma yalla jox bama fay dem yobul ma fa mes
0: ndissal
2: ma fekk ma yar sama école du mur musuma lay tu mes
0: ndissal
2: dama fekk ma yar sama école du mur
0: ndissal
2: dama lay ma tambule mur ni da sama bi ray sa reñu dan net baba mur dama won ni sama yaay man tane ñun na sama yoy man ko sant diko gëna sama wajuri deug yalla ndax yoon na yara dal sant na len bu ba gëram na na reccu mako ben yoon
0: ndeesam ndeesam
2: sama yaay dafa demel ci sama mak bu ko ru na xass fa
0: waaw
2: xamna sax mi ngi teewal ni may de waaye dama len ko bënt amule ma wala taw mako legi ñu ne ko ngolam ñu de da commencé di mooro ta degg na ñaari musor baaxu loolu ko sama yaay wax ma xass ne ko ah loolu day ay wax la rek waaye ñaari musor wa ñu dara mu ne ko ki nu mu doone xale bu jigéen di musoro ñaari musor ndax ñeere ci koñ bi sax ñu ko doon tàmbale di ko wax naan ko sa doom bi ni sa doom bi naa waaye sama yaay bi ngu waxee sama mag bu góor ne ko ne man daal lu baax moom du ma ko teere ndax comme lu baax la te sama baa dinaan tere mees mu dem ba xelam def mu ne naa muuru du ma ko ko tere jamono suñ saalo la moom amaguma borom kër xale la léegi nag sama mag bu góor bi ngu ko tontoole ci laa tàmbalee muuroo ba fii ma waxee la maanaam bu ma nekkee ci sama kër na nga xam ne jagoot mu ne lu bëri xam ne muuraa gi muuraatuma na nga naan muuroo waaye ba tey taxuma laal mees waaw bimay sama cëb dama muuru samay xew yëpp dama koo muur musuma laal mees waaw ci laa tàmbalee daa man yow samay ko di muur léegi nag ndigal loolu ma nekk nag su ma sañoon képp ko jigéen ci may nekk ba sama doom yéen a am ñi siy jigéen musuñoo laal mees dañu lépp seen a lépp ku ci muurootu di yaa ngi lépp ba fii ma sëyee ne ñoom dañu laal mees suñu yaakaar dañuy tere mees seeni soxna ñëpp ku ci muurootu ba lépp mees waaw kon nag may rafet la loolu bu baax ñaanal sama waajuru yéen na ko yàlla yokk leeral
0: amiin ya rabbal alamin
2: ndeysaan sama yaay yéen na ko yàlla may fànn gudd
0: ak yokk wér amiin ya rabbal
2: alamin fàttali moom si Ibrahima Fall
0: jërëjëf soxna Ngone tànkal wax ji am na solo lool ndeysaan xam naa mën nañu sëñ Ndiaye mën nañu ubbi téléphone bi ci 88 628 1902 ubbi nañ téléphone bi képp koo xam ne kii da ngaa bëgg a jokkoo ak soxna Yacine Samb wala soxna Ngone Fall ba jaare foofu ba soru yàlla da nga dokkoo ñoom incha allahu rabbi 88 la 628 1902 foofu rek sama ala jaxte ñu koy ziar bax fa ci mbusoo bi ndeysaan nga xam ne moom tam émission bi émission bi mu fonk la su ko defee xam naa Serigne Ndiaye mën nga ubbil téléphone bi 88 628 1902 bu ko defee ku bëgg a dugg rek mën ngaa jaar foofu insha allahu rabbi ubbi na téléphone bi ku bugg a dugg rek mën ngaa jaar soosu bu ko defee dina mën a jokkoo ak soxna Ngone Fall ak soxna Yacine Samb 88 la 628 1902. Soxna Yacine yaaka naa dégg soxna Ngone fi mu daaneele kàddoom xam nga lu baax moo yëngul waaye yaakaar naa ni am na wax bu am solo bu wax boo xam ne bi jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel mooy dégg sa ndigalal borom kër fexe na sa borom kër sant la fexe na sa borom kër ngërëm la ngërëm loo xam ne doon ngërëm ay ngëstal yaakaar naa loolu tam maanaam jigéen du ci taxaw rek même bu ak yoo mën a def rek suñu borom mën na laa dimbali rawatina nag ngay liggéeyal yàlla waaw mooy liggéeyal yàlla waaw liggéeyal yàlla ba nag am sa ndigalal borom kër am ngërëmam lim bëgg nga bëgg ko lim bañ nga bañ ko dëkku sëñ tubaab bi nga nekk ci fexe ba li sëñ tubaab bëgg noonu ko soxna Ngone Fall li waxee nga nekk ci lam bañ nga bàyyi ko fi wallahi la sin di nga am tey ëllëg tawféex ëllëg di nga am tawféex looy dolli ci loolu
2: daal soxna Ngone waa dama tubaab jàllu ma
0: ndeysaan
2: waaw ci lañ ñu dundee moom ndax daanaka dañ ñu muur dana dañ ñoo waxoon ne leen ba leen nangu ay ndigal tey daa ay tere ne bu ñu bu ñu ñëw tane dara taxuloo jóg tane ñu suñ borom kër suñ gàddi borom kër tane moom na leen dugg bàyyi ma bàyyi sal defal ma def ba di dem tàgg ko bu dikkee na ko dikki na
0: ak naa loolu am na solo loolu tawakkal masala parce que ndigal moom ni ma ko waxee léegi rek caabi la maam Charles Fall nee na caabi la soo ëppee du ubbi soo manqué du ubbi soo ko daawalee moom jàmm ma dame kanaar soxna Yacine mbala mi nga xamante ne bii ndax 88 628 1902 88 xam naa daawaa commencé dugg 88 602 19 02. Salaamaaleykum.
3: Waaleykum.
0: Ku baax kooku.
3: Waaw.
0: Sëñ Mbacké Silla.
3: Waaw.
0: Sëñ Mbacké ñu ngi lay nuyu baax te di la jaar. Xaw la déplacé tuuti fi nga nekk daa mel daa xaw a manqué réseau bi.
3: Waaw.
0: Waaw bisimilah.
3: Soxna ma daal maa ngi la ciy sant bu baax a baax a baax a baax. Da xam ne bu leen di seete ci solo ba. Ndax dama fàtte ko bu bëgg a lëkk ba. Waaye bu xëy naa ci matal la ci boo xam ne ci kaw da nga mën a yoon.
0: Waaw.
3: loolu kan ku la ko wax rek mënu laa fay. Te li nga ci wax noonu rek moo ci nekk fii mu nekk nag day dëkk ak xaar baax.
0: waaw bu waay waay.
3: ba léegi li nga wax ci doomu aadama yi.
0: waaw.
3: am na batay dem ci mën a jàngat.
0: waaw bisimilah.
3: dañuy waxam ne. am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee Touba dañu wax waa Touba waaye bu ñu jëloo di Kooba waaye fu ñu Touba la fenn mënta nekk. waaw waaye xeesal bi ak nawet ñoom ñëpp yëpp fépp ku koy ajoo. te nekk bu la waxee bu la waxut am na ñu koy jëkkër di jànkoo jafe-jafe ci yaatu côté bi.
0: merci beaucoup Touba.
3: ndax ñëpp sëñ bi rek ñoo war a taxaw ci ci kër jënd kër tracé dafa jënd. kon loolu ñoo sëñ bi. waaye fii dama la wax ne la maanaam fii ci réseau bi ak li ko wër. fii ñu nekk sëñ bi nga

0: suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis sa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: li ñu di mu laaj suuf lañ ko yëkkati

0: ñu ni mel ku ci mel ne yow bëggul nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngu.
1: Soxla bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngu ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral leer nan la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man dama man di di ñaan alquran yi moo jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nit yi kenn tëggu càlli nañoon leen bàcci muy warax waaye nag lépp loo tegee lu ko daree ci bàqara ba bàcci dudd moo la ci wax rek moo wax la la ca njëriñ ak la nga xam ne moo ca dunde ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàttale nag doole jax ay dama jëkk bu dugg lay yow ñu tegtal la la nga yow jàngalekat alquran lay doon loolu nag xawoon namaa yoon ca jamon

0: nak la nga xamné sama mel li ñu dem ci walu kay
1: waaw mu do walu kay mu do walu yaral yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci lan ñu may def kenn ku ci yow dama la lay dox sax sangam ñu la

0: loolu moom dañ ko dañ si ñaanaan ci kàttum yàlla mu dañ. waaw yàlla loolu sëñ bi day mën nañ ko dindi ci kàttum yàlla buñ ko ñaane yàlla yàlla dañ la ko jox. ak na am na beneen loo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam la war a am ci mandi mandi moo ne xaw a am problème. soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal ma dama lay jox kilo gerte dama ne si saabar si nga jaaw nga dugg a yëy balaa kilo gerte daa jeex mandi ne na ca war a rappelé dal rappelé at insha allah si kàttum yàlla.
1: lépp lu ñu gis kon boo xam ne sii day am ay coow daanaka duñu nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni nag ndax dañ ci def ay ñaan.
0: da ngay toxal rabaa bi waaw si boppam ngay toxal. da ngay amee ku ne la mën naa ko daal wala ma génn ko dee da ngay toxal soo ko toxalee ba pare dem dugal si kër gi. dugal ak boo ñëwee ngay def nag nga ngay xam ne yàlla koy nangu nga def ko waaw boo si defee rek yàlla la gën a

0: kumulan, huwag kumuliran. Bilal Islama anta, anta huwiro muliran. Bilal Islama anta muliro. Bilal Islama anta, anta huwiro muliran. Bilal Islama anta muliro.
1: Bolam juglen taxaw ci ko magal l'islam ci tambal juglen taxaw ci ko magal l'islam jamm ko juglen
0: l'islam ta muniro